0: agakiza w'isoko y'ukuri.
1: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, ndabashimire mwebwe mwese mubandanya kubana natwe. Tumushimire cyane Pastor Albert Ndayizeye ku iganiro Darubinia Imanaje kudushikiriza. Ndagushimire nawe wabandanije kubana nanje. Igihe cyiza icumi zirenga iminota ibiri, munkundire dukurikirane ikiganiro ijambo ry'ubugingo ahanje. Turasubira inyuma ya kino kiganiro. Mubandanye kugira ibihe byiza.
2: Ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
3: Mukunzi w'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni akanya keza kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Urahawe ikaze. Dusenge. Turagushimiye Yehova Imana muremyi wacu. Turagushimiye ineza yawe no kugira neza kwawe byamana natwe iminsi yose. Turagushimiye ko waduhaye ubugingo, kaduha impwemu, maze tukaba turi bazima. None rero ni benshi bidakunze ko babona aka kanya, batacyumva kandi batanakibona. N'ubuntu rero watugiriye twebwe ibyo byose bigikora neza mu bugingo bwacu. Uduhaye n'akanya keza rero ko kwiga ijambo ryawe. Turagusabye ubane natwe, maze mpwemu wawe abari wadutahuza. Tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Kuvayo ikigabane cya 37. Besaleli akora isandugu y'isezerano. Besaleli abaza isandugu mu giti cyitwa umushita. Uburebure bwayo bw'umurambararo bwari amatambwe abiri n'igice y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwayo bwari itambwe rimwe n'igice. Uburebure bw'igihagararo bwari itambwe rimwe n'igice nyene. Ayomeka ku izahabu iramoye imbere n'inyuma. Ayikikuza k'umuguno w'izahabu impande zose. Avugutira izahabu, ayikuramwo ibigombo bine byo kuyiterekako. Abitera ku maguru yayo uko ari ane, ibigombo bibiri biba ku ruhande rumwe, bindi bibiri biba ku rundi. Abaza iminiho mu mushita, ayomeka ku izahabu, araheza yinjiza iyo miniho yo kurerura iyo sandugu muri ibyo bigombo byo ku mpande zayo. Acura n'umutemere wo guhongerako mu izahabu iramuye, uburebure bwawo bw'umurambararo bwari amatambwe abiri n'igihimba by'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwawo bwari itambwe rimwe n'igihimba. Akora abakerubi babiri mu izahabu mu mitwe yompi y'uwo mutemere wo guhongerako, abakoze mu buryo bwo gucura. Umukerubi umwe amukora mu mutwe umwe, uwundi amukora mu wundi. Abo bakerubi abashamika kuri uwo mutemere wo guhongerako ku mitwe yawo yompi baba kimwe nawo. Abo bakerubi bari bashanje amababa hejuru, ayo mababa yabo yari akingiye uwo mutemere wo guhongerako bararabana, bari bashize amaso kuri uwo mutemere akora ameza y'imitsima y'ibiterekerwa. Maze abaza ameza mu giti cyitwa umushita, uburebure bwayo kumurambararo bwari amatambwe abiri y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwabo bwari itambwe rimwe, uburebure bw'igihagararo bwari itambwe rimwe n'igihimba. Ayomeka ku izahabu iramoye, ayakikuza umuguno w'izahabu impande zose, ayabazira ibizingiti byo kugumya amaguru bikikuje impande zose, ubwaguke bwabyo bungana n'urushi, abikikuza kumuguno w'izahabu impande zose. Avugutira izahabu ayikuyemo ibigombo bine byayo meza, abitera ku nkokora uko ari zine, zo ku maguru yayo uko ari ane. Ibyo bigombo byari hafi ya bya bizingiti byari ibyo kwinjizamo iminiho yo kurerura ayo meza. Abaza iminiho mu mushita yo kurerura ameza, ayomeka ku izahabu, acura ibintu byo kuri ayo meza, amasahani yayo n'udukombe twayo n'imibehe n'amakarabo byayo byo gusukisha ibiturire ku gicaniro, abicura mu izahabu iramuye. Acura icyo gutereka kw'amatara, akora icyo gutereka kw'amatara mu izahabu iramuye. Icyo gitereko cyose hamwe n'intebe yacyo n'umutumba wacyo cyari gicurano. Ibikombe byacyo bigizwe bwa mapfundo afundikiye kw'amashugwe byari bicuriwe kuri cyo, byari kimwe nacyo. Cyari gifise amashami atandatu mu mbavu zacyo. Mu ruhande rumwe rw'icyo gitereko hari amashami atatu, mu rundi ruhande rwacyo hari hayandi atatu. Ishami rimwe rimwe ryari rifise ibikombe bitatu bisa n'amashugwe y'igiti cyitwa shekedi. Igikombe cyose cyari kigizwe bwa pfundo rifundikiye kw'ishugwe n'irindi shami nuko. Amashami yose uko ari atandatu ashamitse kuri icyo gitereko niko yari ameze. Kandi umutumba w'icyo gitereko wari kw'ibikombe bine bisa n'ayo mashugwe ya shekedi nyene, byari bigizwe bwa mapfundo afundikiye kw'amashugwe. Aho amashami ashamikiye kuri icyo gitereko hose uko ari atandatu, hari ipfundo ahahera munsi aho amashami ahurira, bicuriwe kuri cyo byari kimwe. Amapfundo yacyo n'amashami yacyo byari bicuriwe kuri cyo byari kimwe nacyo. Cyose hamwe cyari gicurano gicuzwe mu izahabu iramuye. Araheza agicurira amatarandwi n'imakasi zacyo zo gutunganya urutambi n'udusahani two gushyira ku munyota wago, abicuze mu izahabu iramuye. Icyo gitereko bona ibintu byacyo byose yabikoze mu izahabu iramuye inganya kuriba n'itarano imwe. Akora igicaniro cyo kosereza kw'imibavu. Abaza igicaniro cyo kosereza kw'imibavu mu giti cyitwa umushita, uburebure bwacyo bwaramata bwari itambwe rimwe ry'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwari itambwe rimwe nyene, cyangana impande zose burebure bwacyo bw'igihagararo bw'aramatambwa abiri amahembe yacyo yarabaziwe kuri cyo yari kimwe nacyo acyomeka ku izahabu iramuye hejuru kuri cyo no mu mbavu zacyo impande zose no ku mahembe yacyo agikikuza kumuguno w'izahabu impande zose munsi y'uwo muguno wacyo ahera mu mbavu zacyo zompi agicurira ibigombo bibiri bibiri by'izahabu abitera mu mpande zacyo zompi biba ibyo kwinjizamo iminiho yo kukirerura abaza iminiho mu giti cy'umushita ayomeka ku izahabu atunganya amavuta yera yo kurobanuza abahabwa ibango n'imibavu iroranye y'ibintu bimoga abikora nk'umuhinga yabimogoreye kuvayo ikigabane cya 38 akora igicaniro cyo kosereza kw'ibimazi abaza igicaniro cyo kosereza kw'ibimazi mu giti cy'umushita uburebure bwacyo bw'aramatambwe 5 y'ukuboko uciriye mu nkokora ubwaguke bwacyo bw'ara 5 nyene cyangana impande zose uburebure bwacyo bw'igihagararo bw'aramatambwe 5 agiha amahembe ku nkokora zacyo ko ari 4 ayo mahembe yacyo yabaziwe kuri cyo aba kimwe nacyo araheza acyomekamwe imiringa acura ibintu byose by'icyo gicaniro inzavya n'ibintu byo kuyoza umunyota n'imibehe n'ibyo kokoza inyama n'ibyo kurahuza ibyo bintu byacyo byose yabicuze mu miringa icyo gicaniro agicurira ikintu cy'insobane kimeze bwa rusenga agicuze mu miringa agishyira munsi y'igikugigwa gikikuje icyo gicaniro gihera hasi kigarukira ahacyagatije icyo gicaniro nyene avugutira imiringa ayikuramwe bigombo 4 byo gutera ku nkokora 4 za cyakintu cy'insobane cyacuzwe mu miringa biba ibyo kwinjizamwe iminiho abaza iminiho mu giti cy'umushita ayomeka ku miringa yinziza iyo miniho muri ibyo bigombo bibiri mu mbavu z'icyo gicaniro yo kukirerura yakibaje mu mbaho akigira igisamari maze acura ikigarigari mu miringa cyo kugabura acura n'intebe yacyo cyo gukaraba acura n'intebe yacyo mu miringa nyene abicuze mu byirore by'imiringa by'abagore bakoranira ku muryango w'ihema gibonaniro gukora ibikorwa akora urugo maze akora urugo ku ruhande ruhera ibumanuko impunzu zo kubamba ngo zibe urugo zari zijijwe mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza uburebure bwazo bw'amakika bw'aramatambwe 100 y'ukuboko uciriye mu nkokora ibirimbi byo kuzimanikako byari 20 n'ibitereko byabyo byo kubinegamwo byari 20 nyene bicuzwe mu miringa imisumari yo kuri byo byari bicuzwe mu ifeza ubona imitambikwa yo kuri byo no ku ruhande ruhera iburaruko nago uburebure bw'amakika bw'izo mpunzu bwari amatambwe ijana nyene n'ibirimbi byazo byari mirongo ibiri n'ibitereko byabyo byari mirongo ibiri nyene bicuzwe mu miringa imisumari yo kuri ibyo yari icuzwe mu ifeza bo n'imitambikwa yo kuri ibyo ku ruhande rw'iburengerazuba impunzu zo kubamba zari z'amatambwe mirongo itanu ibirimbi byazo byari cumi n'ibitereko byabyo byari cumi nyene imisumari yo kuri ibyo yari icuzwe mu ifeza bo n'imitambikwa yo kuri ibyo no ku ruhande rw'iburasirazuba amatambwe yazo yari mirongo itanu nyene ku ruhande rumwe ruhera ku irembo impuzu zo kubamba zari z'amatambwe cumi n'atanu ibirimbi byazo byari bitanu n'ibitereko byabyo byari bitanu nyene no ku rundi ruhande rwaryo byari kuno hepfo y'irembo ry'urwo rugo no haruguru impuzu zo kubamba zari z'amatambwe cumi cumi n'atanu ibirimbi byazo byari bitatu bitatu n'ibitereko byabyo byari bitatu bitatu nyene impuzu zose zo kubamba impande zose ngo zibe urugo zari zijishwe mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza ibitereko byo kunegamwa ibirimbi byari bicuzwe mu miringa imisumari yo kuri ibyo birimbi bo n'imitambikwa yo kuri ibyo byari bicuzwe mu ifeza ku mitwe yabyo byari byometswe ku ifeza ibirimbi byose by'urwo rugo byari ku imitambikwa icuzwe mu ifeza igihuzu cyo gukinga mu irembo ry'urwo rugo cyari kigererenze kw'amabara n'abahinga cyari kijishwe mu nyuzi z'amasufe no mu z'amashigisha no mu zisa n'agahama no mu zera derere nziza zihinzwe neza uburebure bwacyo bw'amakika bwari amatambwe mirongo ibiri uburebure bw'igihagararo bwari amatambwe atanu bwari cya bugegwe n'ubw'izindi mpunzu zo kubamba ngo zibe urugo ibirimbi byacyo byari bine n'ibitereko byabyo byari bine nyene byacuzwe mu miringa imisumari yo kuri ibyo yari icuzwe mu ifeza kandi byari byometswe ku ifeza ku mitwe yabyo bifise imitambikwa yacuzwe mu ifeza nyene imambo zose z'iryo hema n'iz'urugo rukikuje impande zose zari zicuzwe mu miringa igitigiri cy'ibyakoreshejwe iki ni cyo gitigiri cy'ibyakoreshejwe iryo hema ari ryo hema ry'ibishinga intahe nk'uko Mose yageze ko biharugwa abarewi baba ari bo babiharura baharuzwa na Itamari mwene Aroni umuherezi kandi Besareri mwene Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda niwe yakoze ibyo Uhoraho yabariye Mose byose yarafatanije na Ohoriyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani umuntu azi guca amagagwe kutubuyenge w'umukozi w'umuhanga umuhinga wo kugererenga amabara inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere amazahabu yose yakoreshejwe mu gucura iby'iryo hema byose ariyo mazahabu y'amashikanwa yanganya kuriba nitarano mirongo ibiri n'icyenda na shekedi amajana andwi na mirongo itatu. Yagezwe kuri shekedi irahera amafeza yatanzwe n'abaharuwe bo mu ikoraniro yanganya kuriba nitarano ijana na shekedi igihumbi n'amajana andwi na mirongo irindwi na zitanu. Yagezwe kuri shekedi irahera yatanzwe n'abantu ibihumbi amajana atandatu na bitatu n'amajana atanu na mirongo itanu. Muntu wese yarengana agashigwa mu gitigiri cy'abaharuwe amaze imyaka mirongo ibiri cyanke isaga yatanga beka imwe ariyo kigabane cya shekedi yagezwe kuri shekedi irahera. Izo tarano zifeza uko ari jana zari izo gutekwa zikavugutigwa ngo zivemwe ibitereko byo kurokezamwe inkingi ziryohema niza cya gihuzu cyo gukingira ahera cyane. Za tarano uko ari amajana zavuyemo ibitereko ijana nyene igitereko cyose cyavuye mu itarano imwe na za shekedi zifeza uko ari igihumbi n'amajana indwi na mirongo irindwi na zitanu yazicuzemo imisumari yo ku birimbi aziyagiriza no ku mitwe yabyo azicuramwo n'imitambikwa yo kuri byo kandi miringa y'amashikanwa yanganya kuriba n'itarano mirongo irindwi na shekedi ibihumbi bibiri n'amajana ane nayo ayicuramwo ibitereko byo kurokezamwo inkingi za cya gihuzu no gukinga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ayicuramwo na cya gicaniro cy'imiringa na cya kintu cy'insobane cyacyo cy'imiringa nyene bo n'ibintu by'icyo gicaniro byose n'ibitereko byo kunegamwe ibirimbi by'urugo impande zose bo n'ibitereko byo kunegamwe ibirimbi bitambagije mu irembo ryago n'imambo zose ziryohema bo n'izugo rugo bo n'izugo rugo rwaryo rurikikuje impande zose. Cyuti ukunzi w'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndagushimiye ko washoboye gukurikirana iki kiganiro ijambo ry'ubugingo. Aha niho tukigarukirije Imana iguhezagire. Dusenge. Turagushimiye Imana umuremyi wacu wewe wisakaye utubuyenge n'ubwiza n'icyubahiro. Ndagushimiye rero ko ugira neza kandi igihe cyose ibintu byose ukora bikaba bitandukanye n'ibihwanye n'ibyo umuntu yiyumvira. Ndagushimiye rero ko watanze buri kimwe cyose mu byare bikenewe kubaka ihema kandi abantu ukabashyiramo umutima wo gutanga buri kimwe cyose mu byare bikenewe. None rero natwe dufashe tugirire neza buri kimwe cyose mu byakozwe kugira ngo umwana wawe atangwe afe ku bwacu maze ibimaze byatangwa uyu munsi akaba yarabidukijije turagushimiye kubw'ugo rukundo wadukunze nutugirire neza rero uduhezagire maze uduhe gukomera no gukomeza ijambo ryawe muri twebwe ribe umuyoboro utuyoborera kuzosanganira bugiye kugaruka Yesu Kristo tubisenzere twizeye kuri Imana gira neza wo kuduha n'ibindi dashyitse ku kano kanya mu izina rya Yesu Kristo amen.
2: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Shuti nawe mugenzi w'ikiganiro umukenyezi w'agaciro ndakuramukije ubuntu uva kuri data wa twese bukuzure nkuko mumaze kuvyumva ijwi muri ko murumviriza ni rya mwene so muri Kristo mukesha Imana Marie Rose cigwa cacu cy'uyu munsi tuza gushimikira ku buzima bw'umwigeme w'agaciro yatewe iteka n'Imana kuba umukenyezi wa Isaka. Imbere yuko tubandanya reka twicishe bugufi dusenga Imana. Dawe wa twese wo mwijuru izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye cyane turaguhimbaje kuba wemeye kongera kudutera iteka ryo kuba imbere yawe muri uno mwanya. Turinginze cyane ubushobozi bwa mwemwe yera abari bwo buvugana natwe ari bwo budukoresha kugira ngo bikunde ijambo uturungikiye kuri uno mwanya rirushirize cyane kuba muri twebwe rirushirize cyane kutwigisha ridutoze indero nziza tuba bashitse imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko mwamaze kuvyumva twinjiye mu mwanya mwiza wa cakiganiro mukunda umukenyezi w'agaciro kandi ndabahaye ikaze muri kino cigwa cacu cy'uyu munsi tuza gushimikira ku buzima bw'umwigeme yitwa Rebeka gushika ahindutse umukenyezi wa Isaka. Turaza kurabira hamwe uburyo urugo rwabo rwari rumeze n'ico twokwigira kuri urwo rugo. Iyi nkuru tuyisanga mu gitabo c'itangiriro ikigabane ni ca 24 aho tu hasanga uburyo Aburahamu yatumye umusuku wiwe kuronderera Isaka umuhungu wiwe umugeni. Muri kino gice turahabona amabwiriza Aburahamu yahaye umusuku wiwe. Aburahamu turazi ko ari sekuruza w'amahanga. Aburahamu

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni ikiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'iry'igihugu.

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go n'amayobera pe
2: yo mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Mari
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri.